0: sifundi nje kuyifaziso ndimnikeze nje elithuba ndikwamkela nje mntana ngene kusizo njani ku
1: siyaphila dadomfundisi ngosinathi kuhle unjani